galah napa mo? Tibakno lelagon aja lali ngelingke ngagem pengagemane dhewe. Weton gone dhewe, ngagem lurik. Cacak. Mangga.

0: porno sirnaning niwata kawaca iki uga sinebut Janaka Kaliwaha.
1: Iya.
0: Ingkang mangkono nggih. Wulinge Adi Guru Gandeng wis sirna angkaraning jagat. Muga tumuli inggal tansah samangih rahayeng Miswantara saisine.
1: Iya.
0: Kekudanan Adi Guru nyesampun sira kadawan beksa
1: bakal tak tindakake wae.